0: hong yam uyo of yo chen sing lo ta yam with yo kung pa kung ato nin chia o nin yet ne na tu chia yam hey sa o yam to jia na we yo ta o ya ha yo ha o cho phai bua ve yo nya na i tu nya e o i tu ni na wen i tu o phiam yo ta ma sia ma za lio e o ha nya tu na hin ta than o wan ya da nga nyen wa na su ya li o ta su ta tam nga cha la nan o nin miu ta na lo ya nga yen ha fui o ya tia song a song wa ta o la ta to wa tia ni na bien chang ta o ya na nyen tu pa wa kun sia na tang mu te ve din ke na ye tu ta o ma ma lin le na kon sian o pin
1: ja ja ne ye ko ya sio